na pesi yombote na zela akomi kotala ngamiso ya mabe na tuni yonti na olobi olataki ndoto ya mabe